Umbona ngani ungalazaza? Mela uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani ungafakani? Fike groovini ungafakani, ufuna ukusibona kahle, sibonise lamehlo wakho.